0: A
1: e huli maui polofita ki raro e huli katau polofita ki runga ki amau e. Ka heke whakararo hi ha a. E ki te taha katau ki runga huli maui polofita ki raro e huli katau ki te wahaha mama e. I e heke whakararo e peke ki runga ki te titi whatu iti mō i e, mō i e, i. O, huri huri porowhita mō whiti karu nui o o o, o. U, e heke ka huri ka peke ka heke anō, hei kapu wai u u, u.